don e wo ba ba fo bo yu pe e we ka re we go ibe we oso bo won le ma do igi to yin wa ni pa ni ku kini won ni ri dun ki pa ki ko ka wi pa ma ri dun na wo ba won le ma gi to din we no ri dun e we ka kini won ni pa kini ku ka wi pa ma ni ro be idun e we ka be ego ba ba bo yu pin si loko re we go odin we o re perun se uzebu na igi to yi ka be iyan wa ni pa kini ku ni mere wa keke be abigba ma ni mere do we o sa no fi agbo aya fe ni jesu o wa we jehoji abi ni ge ege he awu he ki won ya fe ni mugbe o do adi awu he ki won fun igbe ni agbo ba do lewo yi o wu dani na wu dani ya fe o be gi otun ya na we so kwa o ma gi otu e awu gi oba o he una ke po na le ma do gi otu e won ya fe ni bire udo ya kegbe ya senu do ya segbe awe ka ya fe ni ro ko din we na we rudo iyan wa ni pa kini ko we rudo ke be abi pa mo ni we ro o sa no ifi agbo wa ya fe o ni jesu ke wo tun na egbe ge association of weather ni ro ni ene jini aluga na e luga lugi oba na e board of trustee wo temina ya fe we urewa atemu we yo bayo we mi ayo na ta we gunyi mi we ga ma o iruri aye de uri wa na kana bo yen we iru we ke wa na ri no de ge ma unyi mi ni ari no ma be ro igi ototu ne na igbe ge ibi no bun se club o ba to pe ise okay ke bo bi ke no bi so bo ni bi no ko be ri ma bi ri ere pa Vincent Ebonikwi na yo deki Iriovan Ebonikwi no bi e odeki no ye iri doctor Iriovan ro wa nu ka odun e o se we e we si an ge to egbe ya fe egbe odeki ke ro wa ke ri si ko bo kan ki bi e ke tun ni gba tun ni ku o le wa do ge to e o de de e Felix o ge de gbe Vincent o giver Robert Iguma na ge to e yen ya fe re olowo do igi to e okame igbinle weka enusaka yi Felix igbinodin iduoze na igi to e ikakabo mami ami ipaye abacha no wire iduose kibe o saye mere odemige olowo do igi to e Moses no o soja no ridun iguma baba mo yupe no ma yo re bo pasukun ba oya mami ami na ilo do igi to e kuro sasumi obadagun yi nguna wo ba bi po re EBS wese otima ke berima enoge versus iduoze oge fun enoge ore ewesi we ka bo igi to kaka bo o le ma igi to mo no ba ni doko apolopolo oba ewo enoge ba ogidiga o wa to ba opo ewo o ino ma sa ya zenu we do we bi na bi go ba he oba to pe ise ei bo bi no bi so bo bi no bi ke bo ti mo irun da ekere egi no ibe ni ona ido e ra o dun mi na la dian ona e bi no ko be otima bi re re ona so be itima ni re bi na na waka bi iti ya na gwan kan sin ni bi ne no na bo gi na ani o e bi no ko be elda pulin won ra bona iduoze no e opo osun edun nini no ro be ewesi o le won do e gioto e ibi ewe ewe si ya fe ni ro wa ke ni ri si o do le won do e gioto e odun we ire ire pa omo geba omo rugbe o na le wa do e gioto e oka olotu oga we si yin pa Monday omagun mo mi ami e oka gele ire oka gele oga e we si no bi re e gwa yin pa e isibo no yi pa pari e ovan ke bi e inu wa e we abe I otuiku ire ami karo igodala ke bi engineer Monday agmira ye de bani ai gbe do ri eni e okare okare re o be wo si la dian yen ge good luck